Maluk lang na yung sira, pagutok pa lihohaw no'y mar, pahaw niyo belong trinchi, ha programa, inangamang niya matadalang balabarik normal niya di jong pavimento, kusi fulan sa nuluring sing walu to tinantong. Molok ni, hawa to hanya lorong dia ke bayi mihut. Di hidi saung ni lorong, ita se kolia konaba, di jong pavimento ha tene no matene kenyan. Tiap maluk lang na yung sira, molok kita hutin ya programa, tuin mai, ita barona lai, wujika furakida ho titulu hari damai.

itaro na hamutuk ola no reza ti ona orasawang kapasitan. Agora, itabot sira, beletoba iya ide-ide tiya kama, kabiti ruma, hodi akompanya hao, rona instrusaw, konaba, visualizasaw.